0: Nabagatunda.
1: Nabagatunda.
0: Ole agatunda amalizanga abuzeu bamchusisa.
1: Eka 12 moya gananga liwo kumukaga.
2: Babuzali liwa ati omukulu yali tunda.
0: Ati omukulu yali lyamwa akasente.
2: Athege echo kupangisa ndoza ati chali bayere chi chi.
0: Waliyo kupangisa ngaye sende dirija kuyamba kanisa. Yabayo kupangisa nge sende dirija kuyamba family yo.
2: Somo bwe bapangisa di.
0: Biyamba family de iwe.
1: Damba bene basi nibere bapangisa kubalimi babi kado omuntu yamwe mitu alalalu yalima ku emikade emyaka 5
2: babu sesete diliga ngadizira
1: ngadizira ngadikozesa
0: aye ngaboli ngirira kabiri banda ulo ni balaba abafuira idini business
2: seka
1: muno mulimo abo mutere ka kobereko
0: ngano muve chokulia la renti buli chintu
1: ndija kuwakwe mbozi
0: idini business
1: ndija kuwakwe mbozi ndala mendele kumusada owe mayuge muno mulimo omusada yalwane ino muna idini yalwane ino ngayendo na rwito na rwebe kali twala kadaga
2: owidini
1: owidini eraba mtu same sogalito na rwebe kali twala kadaga chune kali twala kadaga mali ya mtu sega president
2: owidini
1: owidini aye muna abana be yabitira mu okumuntu sega kadaga cheba amukola ba mufera basubula golodi ba be milioni edisuike bitano ne motoka ibiri
0: wama olio tu wamunkobera ku
1: ba be milioni edisuike bitano ne motoka ibiri ba mufera Gatu subula golo diale sababu kaa.
0: Tino olo we kamuli?
1: So, however, waluga echintu kuzibikira, omusada zibikira. Amazimane ya isonge dama kade changa. Nufunye moku endoza anti preshe izobe vana mkisenge. Preshe izobe vana mkisenge. Ngona endo wako na muka zomutu faa kwendo obata kwende ruwala.
2: Obe insonge do dichankalane.
1: Omuka zaata agembera mbonanga muntu kutambula kuri ya wambi afaya idanda ba musada.
2: Echi kutesa wembera nichi. Ngorede wa
0: oidi.
2: Musada uyali ku bulungi.
0: Oidi echiri mukosa.
2: Oidi echiri mukosa.
1: Ntibo bobwa bonanga omusada mulwire.
0: Afuna opportunity.
1: Aloza ni next gundi step wainga ikusinzira makago. At least ayenda aje yaja amalirize bibye eire. Pressure ndi sobolo kuba we no bantu abazibikira zibikira we kubebulumbe kubuliri obananga mukaza ati idanda ibebe myaka mukaga myaka mukaga ibo musada cha babisemwa awo ejo batochidi
0: asobola no kuzalira
1: nda bandi bazala tina kusobola na bandi baditola mu bwanda yaje yajifuna yakobate otaswale eri bana bange bakuluka male gagitola mu taswaza baba gaibu but ebisere bisingo muntu okuzibikira amazima gene okuzibikira no bulwo iri obubao kuba wesoniwa kisenge bozibikira wesoniwa kisenge batoka aja
2: aibo basobola noku kutamu akasekenga obusekeke nimo
0: wafukira mukasekira
2: ire bubino
1: aha so buti bozibikira nga bakutere mukaseke songe do mukisenge teka aja buti kubyamu owe myaka enka aganeta no mukazugwa ine aba gatano
2: aye kati ni ukitufu ensongo bodi odireke ile aye we no bokuze
1: Omuchala?
2: Omusada. Wenu obo ukuze.
1: Omusada be umuza.
0: Kuti azedi kankobide.
2: Tosobula umula mugu wakumuti. Ye, after lolo. Ndine miya kankaga netano.
0: Azedi kankobide.
1: Masada bafira kumiri moti balubu.
0: Azedi.
2: Yeah.
0: Obu na mzee chua lianga.
1: Kwaali, niga munu njomu na shaka.
2: Bada.
3: Mano ilandabu umuntu watu ukani woko weda. Aye birwa ilebiru mie muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kodi tafuluma bulunji, ebye nda at bimuluma. Kwe gamba wa idandaba, watu ukana wako wa.
4: Olimo nendo ere dodo naduna domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu pharmacy zedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasi Echitongole, echa Uganda National Drug Authority. Okumana ebisinga ebigema ku syrup. Eya yeko Aunt Alsa. Bita ku note 7 8 5 7 5 ni ku note 7 7 5 5 7 8 2 8 Eranga bali nayo ni yeko cough doctor. Eriwe atawanzibwa cough wa buli chika.
5: Ngabiri na 5 mwezi kuno gwa musanvu. Abantu babijide chiri ku dewa imetire muntu. Eka ni di chabala bya ndamu sugar radio radio. Abe bujire mwena. Bibalumbi Kati tafuku adikizawo kuchisawa cha waluku ma primary school iwate wananga kugali difumu

0: kila
1: parliament
0: na ba mu kubantu abayikiriza authorizing a sente dino nga dirijofuluma
2: andi bwokuba anti Anita ataira kuwa speaker lwabuli bwanguzi lwachi tayibwa atayebwa aira kuwa deputy speaker
0: weye izipatrick kunobwa director for finance ku parliament kubange sente donadone dene edisansani ziwani parliament kiraka tu parliament abadidiku director for finance abadidiku deputy speaker abadidiku bano bali game yabano bano bali siba bano bano nabali akobukunku musa bano bali akobukunku musa banaba satu bano okwega itakwa Anita Amongo baliwa
2: Zaidi nkobere tuino kuogera ni ku minister wa finance
0: Mati ya kasajia?
2: No, musasizi Na yasi ngabi sa supplementary
0: Toko baka yoyo But with this scandal, Zaidi Amongo bali jamu gema Tutudemie Ayo obuli obwenguzi nze na bene ni kumanga godi flow na kuruwe indo Nti wali wabantu wabandu webali no gema Nzo omuti magwange gube kukonvisti Nti jeno mohozi kaineru gaba Because na chichampioni nze mweo President Museveni ya mala ya kovati na amlagira. Wabula nze nyo muti magwangwe kunaba konvisti. Tulinaba antu waba lirenguzi. Nganije no Museveni tiyaba koba haku. Tiyaba siba. No kufufulobu fufulenti gundi yali enguzi. Chale ba. Saa mkahamba kutesa ya kubane sete. Bali no weka peko we guluwa kubesete da Uganda Airline. Baji eguza. Baji sulechi guo. Trillions of money badi kuba. Oyo kidinga, yeyo no Musa Adomu nga nogobabinga kukubwa CDF. President Museveni amtala kukubwa CDF hatu ya sola no tunde mundu. Na haba tunda Uganda ya leini ni saa muhamba kutesa. Baliwa. Mwedukira ba supika yali supika ya Uganda kapapulo mpali ya menti. Yolu kumiolo ende chenda no mwenda yali pali ya menti ya mukaga. Yavao yako la report kuhamba kutesa. Yako batu hamba kutesa mwibi. Mwibi wa asente. President yori kaguta Museveni tia yogera kuhamba kutesa. Tia yogera ku Jovi ya Sale. Tia ndi ino muogera kumuka mukulu. Yaba singa ba mwidi. Tia yogera na kumusa adaga akapeka.
2: Jovi ya Sale muka asali msale.
0: Yes.
2: Mm.
0: Ba Uganda Airline ni kuitaka. Jivali kuizo wuzi ba kumengati kodi ya minute yale kawono ni kodi bichi. Banona abama laga amini beyale ita. Biliwa. Ibiri kumi na mlala. Giri batibu Kenya. Kutesa. Johnny na Salsira. Mwesi gwa lukutana baida baibe sente da choga mu Mkobera kuibaba sibira
1: Ezira
0: Esente de ibiriku na ibiri musavwe da da choga mu Emisa kugizuka ibiriku na mlala Scandals report ya kolebuka Bale tila president yori kakuta Museveni buino Mkobera akuba ambaba ziyebaba sibibuka Bajoni na sasa sida ba lukutana Ayi makubie sente di singa ida Anita Amongo Sente da bita mchoga mu da lini nji Kutesa ya ida yaba musonga da China oil bribery Diri aliga Muntu watia Nesonga lachima na kutesa kule na kwa wanonti Diru da kubie Yatu kanoa kwa atibulichiku michingira mu Uganda Andi kunenu sudanga isetu Luasente deivye Bavira wo China bribery and good energy And gas bribery Amazo di kuba Tayo geru anga kuna lualero Butibu wafakuo yotu nina jimu muwezi Yebe da global alliance
1: Global Fund.
0: Global Fund. Yeye yeye dagavi. Edagavi dali sente nga dina kwa mbaba lo ileba haka uka. Sae no jimu muwezi ti minister.
1: Era minister.
0: Aliwa.
1: Aliwo. Alikuyi kuri ya butari.
0: Buti waki tososa kusuwa no baby trillions of money. Nweida no sokera kwa Anita Amongo. Tili kumanti Anita Amongo chiyako la chirunchi. Ayi muwezi nzenka alikuwa convinced okula andikira kwa Anita Amongo. Nga tulinene sente edaso kukui bibwa. President Museveni yafai ya kwa nukwa nti mhi bano wabagema baidadi tuwalerui because I did my access in Rwanda baso wolo galame na gemba za gaji Rwanda tiga kuhonko na bataka hei niti baidi gema anu baidi tuwalerui Rwanda buti Anita baiditi wa mgema na aso wola ditapukede Anita enchitu chia kwa la chibi zena ni kubantu abasima ngaba mtu wele mkoti kubanga nga at the end of the day bakugemi institution ya government Oli wakusatu mwi wanga. Toi nakukola anga chakubo nila kumubuli obwenguzo. Inakola anga chakubo nila kumukuluani senguzi. Ayi tukoba. Timulimu habe business. Siki nga ni report dikali yo. Bwi notafunda.
1: Ni mu internal affairs uwa nuwaluwe sente devali. Yaba simanya da CCTV oba mente.
0: Kamera.
1: Kamera. Bale kumpi, bilioni kumpi nga. Dali nga makumia satu na andala plus.
0: Oje sana debe bide mdigito number plate. Digito number plate dino.
1: Kami edu malaga. Galeka buleki.
0: Aye, edesente tiba doge rako.
1: Kala moja. Aidama baati.
2: Yes. Waliyo, yasibwa, abandi babali.
0: Abandi babali. Kwa ina ina. Awewa, tine chindu kilala, institution ya parliament yetaga okuniriza. Okuniriza.

0: lita nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa
1: flavor on the go.
2: Mano idandabu umuntu watu ukani woko uweda. Aye biru wa ilebiru mie muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditafulu mabulunji. Ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako uwa.
3: Olimo nendo ere dodo nadona domenye. Sira pia yeko aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sivye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngei duire gas. Sirap eya yeko aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu pharmacy zedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasi. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko aunt Alsa bita ku note 7478 5786 ni ku note 7478 5785 8 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough wa buli kika.
4: Jino, nemitwe jama ulira gensonga. Kuchina na munana, akatunize mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
5: Bana chibine cha NRM bakunza bantu mbitundu ebyenda ulo kuidho mbido kuizo buyake nkalala idhabalonzi na ukulonda baisenku la bebi ya loku jokuwa yongena kudomweza makumi ya binamunana umwezi guno mwaka guno. Aliko langa mini savunanzi wa kunsonge debyende gesa muiwanga Uganda asabye abana abasomyo kuisaisa kunsonge yokusoma chibayambe kukuba nebisele vyo maise bitangavu. Atenga bakulembeza bebi kambitundu ebya bugweri batigeza anti enkulagana wagati wabakulembeze kumitendire jenda ulo na abantu babulidho nekido kulete kulankulana mu bitundu ebyenda ulo ebya busoga ni Uganda okutwaliza walala agunaga singawo galinde kusawa 18 dolo igulo.
4: Jino ne mitwe jama ulira gensonga kuchina na munana akatunize mukaga busoga Royal Radio ondi kumoyo.